meist kogen ja pitä maha ja että dumkia minsi ji hai yimda taga no so ha mokmak es kutte kunigan ai ha kutte gichka wenchka nas si ai mitim higu dogat dan how ge ji spicho ha ge jgonen ha ge jetukchka jishins kumuna no chkia Ega kuye ka the bajmon he took ko ka non jis up touch be gusto sa with the jis ka sa ga jik spanano spiso ni so chem dat no mi ni sta no go do sit na de suit starson